Bayan yung dito daw, sumusunod ang mga rin sa pain, dito sa bagay.